Lebel tsupano ka mo tshwetso ke uta ya mopedi mo khuti mo ga tlhogo mme re tsena kwe re leboge thulaganyo ya Quiet Nights le LJ re le mo khone gone jaanong jana thulaganyo e re simollang gone jaanong fa mo renye ya bobedi le gato la ntlha la thulaganyo ke thahameso me ke le hipi nna le wena motshwetso re tlo go nna mmogo go fitlhelela fale gaura e le ya borataro mo phakeleng tsamaya magato a le mararo mo thulaganyong yo kgwedi e re le mo go yone e tlhola malatsi a le go bongwe ngwaga wa 2023 nna le wena jaaka o itse motshwetso gore ke molola botlhanong ga gona sepe se e leng gore re ka se dira mme re tshwanetse gore re dire ka mokgwakio se ke maphakele a la botlhano re o simolola fela jaana.

Madume mogaetso ditlhogo tsa dikgang tse ure ya bosupa mo aganang FM. Babelaelwa ba le babedi ba tshwerwe ka diritibatsi tsa boleng ba dikete tsa diranta di le 200 ke maloko a Public Order Policing Mphopo mo Potchefstroom ka nako ya letsholo la twantsho ya bosenyi ka laboraro mo maitsiboeng. Le mosadi wa moruti yo golagantsweng le polao ya lesea la dikgwedi di le 4 o solofetse fa a tlile go tlhagelela fa pele ga magiseterata wa kgotlatshekelo ya Atteridgeville mo letsatsing la gompieno. Tse le tse dingwe ka ura ya bosupa mo aganang FM.

0: rang saluti batho ba re ntumelang ke a tsamaya batho ba neng ba ba nang le ntswe le le reng hoja o ne o le
1: teng
0: kabe kgaitsadi yaka a sa swa atametsa bophelo
1: ka
0: modimo a re kadimile bone ka sengkgongwadi le letsatsi re lebogetse tšhabo ya letsatsi ke ka moo re binang sefela se se reng re pholositswe ka mogau le dineo tsotlhe gobane gana jale bana ba gae ba ye ka taba tsa moya le go ba fela joko bebebe e sikarwang ka sebele mosong wa letsatsi atametsa malapa otlhe ditente tsotlhe tse di emeng pela pela matlo tate modimo o tlhathile o tla bo a tlamelela leqeba batho bana ba nkileng dieto ba binang sefela go rewang pile tsang teng tla dumela ke a mo latela freitageng ka moya wa ga thato o ye go phomola stafa sa dikutere sa Shoprite and Checkers dikutere tsotlhe ditheikelote tsotlhe batho ba utlwileng tsenene ya lefu ka lebaka la kholiki ya bone thate modimo a ye ba fa maatla bane modimo o tlaetsa
1: tselaa
0: ba tla fumana modimo a ba gomelela e mongwe o tla phumulang o ka dulang stilong sa ga thato o ka palamang scootere sa ga thato modimo ke modimo o sa phetse go gaela ebile modimo ga ba le le
1: dimego
0: ametsa botlhe tsenene ya lefu ke lengwe sa lerisang re kopantshang le modimo ba fetile kgotlhong
1: ga
0: dina sefela ga ba le leetong ke na le modisa ke
1: tlabe ke tlhokang
0: bane ore ba baletse le bophelo o ba baballetse ga ba ntse ba phela yanong ke nako ya goodbye ke ya lefatsheng le jeso wa mpitsa
1: obane
0: ntukiseditse sebaka sa o dula ka
1: keresete morena ke
0: makhumo amen
1: makhumo ke lebogile marona ka nnete o re lokiseditse sebaka sa o dula o moye dumela
2: ke re ke go dumedise mokena ba bua
1: motho
2: wa bona ntsha re fa lentswe motho le lentswe la gage ga bua ka modisa
1: yes
2: e na le modisa le modisang ka metlha mo motho re maleng ya letsatsi ke modisa ke yo ntsositseng ka mogau wa gage gore ke tle go leboga re ba bua ke a mo leboga modisa o ga gona modisa ya fetango o na le pelotelele go motho modisa yo botlhokwa ke a mo leboga modisa yo re ba bua re ke bua ka mokgwagela kere ke re ba ga lengwele ko thulane gape ke ba re kere ba bua fela ba re re na le modisa ya re disang ka metlha ya re fileng sebaka gore ka le letsatsi ga nne a goroga e be re na le tshepo e tlileng re re re a mo leboga ke ene modisa wa botlhokwa wa lona wa ka metlha mme Brenda Sibongile Tshabalala ya leboga.

0: Morning, Bareti le ba bua.
1: Morning.
0: Seng galetsatsi. Ke re re mmitse o tla arabela dithapelo tsa rona.
1: Eh.
0: Go bana tsebe ya gagwe ga e khakala.
1: Ga e khakala.
0: Le matlhwa ga gagwe ga khakala go bona. Ba bua le Bareti mo seng galetsatsi.
2: Thank you.
0: A re mo re fela thato ya gago. A e dire mo lefatsheng.
1: Ya.
0: Jaaka e diragala kwa legodimong. Go bane lefatshe ke la morena le tsotlhe.

0: tse di mo go lona.
1: Ba
0: bua mantswe ke a reng ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang ke ya ipitsang Jehova modimo o phelang o sa tlampaballa bophelong bona ke tlhola ka metlha ka ntlong ya moreng ba bua ka tsatsi kile ba bangata ba tlabe ba inamisitse ditlhogo ba amogela batho ba seng ba tšhentšhile mabitso mo dintlong tsa bona e se e le bafu ke re go bona ba tsebe gore ke ena Alpha le Omega ebile lefatshe ke la morena le tsotlhe tse di mo go yona bano re fela thato ya gago a e etsagale mo lefatsheng batlame modimo batlame ba fe maatla gobane go na yanong yana modimo ga go sa tlhola go tshwana le pele matsogo a batho a kentse a kentse matsogo a batho tshwarelo a gaketse ba bua re leboge mogau ga o santsane o re bolokile re leboge mogau ga o santsane o re khabarile
2: mama ga yanda go sona ba tere ke leboga ke bele mo nwabisi tshoba are ntate ntate waka le ke le dumedisa mo mabitsong a mararo amen gongwe le gongwe mo ke tsamayang teng ke na le modisa gone yo reng ya re tshepisitseng wa tshepagala ka kreste morena amen ke mo nwabisi tshoba
3: 0603132133 re kopa mo modimo gore a re fe matla go tsotlhe ke o re tlatsamayang ka tsone re ba bua lentswe la gago ke le le reng ke na le modisa ke tlebe ke tlhoka o re o mphodisa mo mafulong a matala anete ene o bua gore le ga nka tsa makgotlong ya moruti wa leso nkeke ka poifa bosula bopelo gobane o na le nna modisa ya tshepagalang sefela ke se reng ke tshepa modisa ya disang ka leswai lebaka ke gore modimo ke moakamedi ga ba bua modimo o bona tsotlhe modimo ke ene lesedi ebile ke ene bophelo mo mosong wa letsatsi ke rata wa ga batho ke re tamanka sefela se se reng ke na le modisa ke tlabe ke tlhoka ya o ka tlhoka bana modisa o teng ya o ka tlhoka mosebetsi wa matsogo modisa o teng ka kreste morena wa rona e dilo tsena le malapa otlhe a utlwileng botlhoko ke go tsena ko lapeng la ko ga modiginyana ke go baga ke re be still ka re tlogeleng tume a go robala sentle le godimo le lokile dilo tsena ko ga bomatebogo ga mmogo le stefe ke bare ke re tlogelang papa a go robala sentle ka kriste morena rona kwa ne wa ka metla makapelo jeffries
2: ma jeffries ke lebogile o mo indumele
4: ke go dumedisa ba bua mo mosong wa letsatsi ke leboge modimo re kopantseng ke leboge go ke na le modisa ke leboge scripture ke leboge sefela ke leboge le wena ka mokgwa o buileng ka modisa ore gopotsa modisa o kana dilo tseo di a kopana di bua so se se sengwe fela gore le ga nka tsamaya mo mogore gore ngwa moruta le fokeng ga nke tla ke boifa bosula ope gonne o na le nna tsamaya le sekokotlelo sa gago di a nkgomotsa ke modisa molemo o sa robaleng o sa o tseleng a re tsamayeng le ba ba latlhegetseng gompieno re ile go itse gore re na le modisa re tlabe re tlhoka eng le ba ba utlwileng botlhoko ka ntlha dilo tse di diragalang mo matshelong a bone tshepang modimo ke a leboga modimo a mpolokele lona
1: Dumela brother Joel, kae re teng, re tsogile ka mohau.
2: Ka mohau, madu.
1: Ke na le modisi.

0: 1.0 megahertz.
1: Ga ke re jalo ke jaaka ke gore ke re re thankgolotse legato la bobedi tlhe lwa thulaganyo ya moso o mantle metsotso e le supa morago ga ura ya borobedi ka kwano mono thulaganyong e manontlhotlho ka kwano mono seyalemoyeng sa gago sa mmamoratwa sa ganang mme tota mo tsatsing ja gompieno re tsa fela jalo mo tota re go boditseng potso e leng gore e tsamaya fela jaana gore wena o le moreetsi o le kwa gae a o kile wa bitsa mapodisi mme fa ba goroga ba go raya ba re rarabololang dikgang tsa lona wena o ba bitsa ka gongwe o batla thuso wena o ba bitsa ka gongwe o bona seemo e kete se a tlhatlhoga se kwa godimo mme bona fa ba goroga ba go raya hela ba re tlheng rarabololang mathata a lona a gone go rarabologa kgotsa seemo se ne se a hela kwa godimo mo wena mme wena ga o lebile wa re tota fa nka bo mapodisi a dirile tiro ya bona nka bo seno se sa diragala. Tota fa nka bo tota ba dirile tiro ya bone nka bo seno se sa diragala mme tota ke teng mo e leng gore re batla go utlwa teng gore wena o le moreetsi a o kile wa bitsa mapodisi mme fa ba goroga ba go raya ba re rarabololang dikgang tsa lona ke batla go utlwa dikgang tsa lona ka gonne gongwe maitemogelo a gago ke yona motho yo mongwe a batlang go a utlwa gore a itse gore a dire eng fa iphitlhela mo seemong se se tshwanang le se gago mme ke batla le rona re ipotse jang a ka dinako dingwe mapodisi a dirisa kgakololo go rarabolola dikgang tse tota di sa tlhokeng go tshwarwa ga batho kgotsa go bulwa ga dikgetsi fa go ntse jalo a seo se ka thusa mme se felela kae fa kgakololo eo e sa rarabolole bothata kgaragane gore tota kgakololo e ka thusa advice e ka thusa mme a e lekane fa motho a biditse mapodisi a kopa thuso ke gone fa ke batlang go utlwa maikutlo a lona teng fa o le mongwe wa batho ba ba kileng ba itemogela seno re bolelele ga re batle maina a batho kgotsa go senola tshedimosetso e ka bayang bangwe mo kotsing re batla go tlhaloganya se se diragetseng le gore go ka dirwa eng botoka a re bueng ka tlotlo a re se tshwareng mapodisi otlhe ka tsela e le nngwe ka gonne go na le ba ba dirang tiro wa bone ka boineelo mme gape a re se boifeng go bua ka maitemogelo a rona ka fa re ikutlwa gore re ne re sa thusiwa ka tsela e re neng re e tlhoka a o kile wa bitsa mapodisi a one wa bona thuse o neng o e tlhoka kgotsa ba ne ba gona kgakololo fela babo ba gore a ba re rarabololang dikgang tsa lona wena nako e wa ba bitsa o tlhoka thuso ya bona o tlhoka gore batle ba bona ba tsene fa gare ka gore wa bona gore seemo se a go heleletsa se tswa mo taolong mme gape a re se boneng mapodisi a rona phoso ka gore go na le ba bangwe ba ba bitsang ba re babo ba re ke kopa le bale mokgalemeleng hela ke kopa le mokgalemeng hela ngwanake ke kopa le mokgalemeng hela molekane wa me ke batle go mo tshwarisa ke kopa hela le mokgalemeleng mme a seno sekile se ya go diragale 060573 1313 ke teng mo nna le wena re aroganyang batlhaleteng ke teng mo nna le wena re buisanang teng ke teng mo nteletsang le teng ga o romela lentsho kgatiso ke tlile go le tshameka a tota batho ba bitsa mapodisi ka gonne ba batla go senya nako ya bona a ba bitsa mapodisi fela ka gonne ba sa kgone go buisana kgotsa go na le dinako tse batho ba bitsang mapodisi ka gonne seemo se setse se ba tshosa ba sa ikutlwe ba sireletsegile kgotsa ba tshaba gore dilo di ka nna maswe le go feta mme fa mapodisi a gorega a goroga a go lekane gore re a fela gore buisanang rarabololang dikgang tsa a go lekane na 060573 1313 buisana le nna o bue le nna ke tla itota ke go tseye hela jalo ka tlhamala le ka kwano mono thulaganyong ya moso o mantle ga ke re jalo ke jaaka ke gora kere e santsentse e tswela pele ke jaaka ke gora kere

o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tle o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le maatla a ho kgotsofatsa mofumahadi ka bakgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa ho se tshepahallane. Testic power ke moriana wa pitsa e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya tshetshellakwana. Testic power ke moriana wa bontate, iphumane le yona hona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom. Tharollo ya mathata a bontate, it offer the best taste for your weekday.

metsotso e le tota masome a mararo le borobongwe morago ga ura ya borobedi ke kgono mo nothulaganyo ntlhe ya mosomontle mme nna le wena re ntse re tswela pele fela jalo ga e le gore ke kgona go bulelang sealemoya sa gago nna ka leina ke bidiwa mogote wa poko mme tota ntse ke go lemo setlhe gore mo ureng e tlabang e latela ura ya borobongwe go tiragalo e leng gore ya diragala ka kwa Sebitlwane Special School kwa Taung mme tota e tshwetso jalo ka tlhamalalo tota e eteletswe pele ke acting MEC ke neetswe Nora Mosenogi ke ene yo e leng gore o ka koo tota o setsang tsa ipaakantse a eme ka koo mme tota go tlile go nna le kgaso e tlileng go diragala ka kwano e leng gore le rona ka kwano mono sealemoyeng sa rona sa mmamoratwa sa kganang re tlile go e tshameka go simolola ka ura ya borobongwe mo e leng gore ke thapelwa porofense le go saenwa ga maikano a barutwana ba mophato wa bo 12 grade Forbes me tota o se makale o se tlhole utlwa tota ga re tla bona re tloletse kwa go yona tota re tshotse ka tlhamalalo mme gape re a go nna re ntse re tsa fela jalo le tiisetso mo radia motingwe yo e leng gore le ene o tswile le ba tota badirimmogo ba mekakoano ba ile fela gongwe mme tota ke tle go gonela dintlha ka batlalo le bona ke tla ba ke ntse ke aroganya nako le bona ke aroganya nako le bona ka ura e le e tla bongela tsela ke borobongwe jaanong ke akanya gore setlhogo sa rona re tlile go se tshwanela ke go se tswalela ka ura ya borobongwe hela ga e simolola gore tota ke tla ke ba neele tšhono ya gore ba tle ba tse ura eno eo ya borobongwe e nne bona ba e leng gore ba itshwere ka tlhamalalo ka koo mme tota a re dire fela jalo re tle re etse kana tla re leke go e tsweletsa re santse re na le nako go tswa gompieno ne emegela jalo gore a mapodisi

0: Akarang FM dumela. Oh, nya kete re mo re teletse go mo tshwara kana. Akarang FM dumela.
1: A se mo go teo kae?
0: Re teng lo kae ma?
1: Ke teng.
0: Tako.
1: Ke go di se botle ba ba kholang le morena go di sang. Ya ga ba itimele le tsa tla bone. Le ba ba mo pele nya ka. Ba ba go ma o tele le ba go di kholegelo. Thakaneng a Abraham Green. I ka ya se le botle. Ka mo ga la mo a ne le bone. Go se le go khile mo khote le ne le tsaki le le tsime di tsaka go tsela yo na wa ka mitha o se mo di khona jo go skoti wa ga pipi pile se go le di je moto a mo a ga ga o roba le ka tsa fiso bye
0: ke ya le bo ga ke ya le bo ga dang ko ma tlhola sentle
1: thank you
0: a mo ba ga go o robale ka kagiso metota ke go utlile ke go tlhalogantse tlhe mma bona tlhe a ba nne letsatsi le le molemo le wena nna letsatsi le le molemo re tsama fela jalo nna le wena metsotso le masome a mararo le botlhano morago ga ura ya bo robongwe.

0: Après remogote le kai
1: re tsema
0: go godisa remogote ke godisa offense mokele ngwana ga Roslyn mokela ke rata go re Roslyn o lebogeng tate modimo ke kopa offense a re golele offense a thompe bagolo a kene sekolo offense go letse mo lelapele lena le molao offense ke go lakaletsa matlhogono le ngwana ga o skidi bone kapu ya matlhogono le ke o skwinti mane bye
1: tanko o simane ke la boga offense mana go la go lele kwa godimo dimo mana go la o ntse o na le tlotlo go la tlhama na etso to title nne wena mo kgabo wa sika lwa ga etsho
2: Morning, Mokhote Tlhekelo. Happy belated to Dora Makhaya o nyetse ko gapitso ko Applebraai. I hope tle gore mabane o enjoyile letsatsi la gage. Masego le matlhogonolo ke ao ke mama ga ya nda mosono go batega.
1: Masego le matlhogonolo ke ao ke rata hela. Tango!
3: Khotse mogote anke ke u di sebana ba latela ke re thato magile ke re principal Morena Kudichang ke re Ellen Noholoza ke re Leboka Masitenyana le ba bang ka ofela ba ketekang happy birthday to you all and blessed a Friday ke ntate magheta jolo ka metla
1: ke la boga wa ka metla ke la boga tota maramanyane
4: Eric go dumedisa mogote wa poko ga mogo le sister Mangaleng le ba go tiba go nyaba ba re tlhabetse le ntse la modimo mo mosho ona Eric ke re happy birthday to them all ba ba birthday yang today mo sa sina la ro tlhano mogote wa poko me se ba tsane go se dira ke gore ba re hela ba le bogela modisa yo mo le mo o ba file ne tsa sile ka le ba ka go hanye se ka yane ba ka le ba sa bona le tsa sile ba celebrate le tsatsi la bona monate ke re le mo ba sa di bagolo ke re mo di sa yo molemo o ni le le bone o ba file le tsatsi go ba bona le tsatsi la namatlhatso botle ba ba boloka le bone ba boloke ka mohau ba ba le bogele mo di sa bo o ba file le tsatsi lena ha ba sa di ba bona ba tla ba go go gama malapa a fa go gano go lona ba ka metla ne pranda se bongile tshabala la ke le bogamo go tloa popo

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: If it le nako mo ba tseyang kano ya gore ba ga ba kitla ba dira dilo tse e leng gore ga di a dumelelwa ka mo exam roomong, ka gore mo exam roomong go na le melao e mentsi e leng teng gore ga wa tshwanela go tsena ka cellphone, ga wa tshwanela go ka tsena ka selo se re bitsang gore ke lepanta. A ke re baithuti ba rona ba na le dilo tse bitswang gore ke mapanta mo ba tlabe ba kwala mo dipampiring ba tsena ka dilo tseo mo exam roomong go raya gore ba kopisa
2: ditlankana
1: dilo mangmang yaanong re ba file tšhono ya gore bona ba tseye kano eo gore gompieno ga ba kitla ba dira dilo tse tshwanang le tseo, ka gore ga re ka ba tshwara moithuti a tlotse molao wa exam room o tlo beelwa ko thoko dijara tse tharo a sena matric ebile a sa letlelelwa le gore a ka nna a ka tsena sekolo kgotsa a dirang. So go raya gore ka mantswe a mang e tlabe e bolaya career ya gage ya tsa thuto, jaanong go botlhokwa gore dilo tseo ba di itse pele ba ka kwala ditlhatlhobo tsa bona.
2: Mme o setse o thadisitse go le gontsi le go ka go le gontsi ka ga maikano, jaanong a re tsene mo lephateng la thapelo. Goreng lefapha le bona go le botlhokwa gore go gongwe jaanong thapelo le one e tle nne karolo, le gore mo letsatsing la gompieno a ke ka go na le baruti le diphuthego tse di farologaneng tse di laleditsweng ka kwano kgotsa batsa karolo ke ba feng ba ba laleditsweng?
1: Yes, gore re bone gore re bitse baruti mo letsatsing la gompieno ke gore re lefapha la thuto rona setse re dirile tema ya rona ka botlalo go tloga ga ngwaga o simolola go tlo fitlha mo nakong e re ntse re thusa bana ba rona, re ba thusa ka di-extra classes, di-campe, dilo tse tsotlhe. Jaanong re bone gore ka gore ga o batla botlhale o tshwanetse gore o ikatumetse mo morena ka gore morena ke ena a tshwereng botlhale botlhe mo botshelong ba rona. So ke yona nako e re bonang gore modimo rona re le batho re dirile ka moo re ka kgonang ka teng, re go kope gore wena Ramasedi tsamaya le bana ba rona yaka ba tsena mo ditlhatlhobong tseno.
2: Re tlhaloganya gore lefapha le setse le simolotse ko didikeng tse di farologaneng ke gopola fa e le gore ke tlabe ke sa fose mo letsatsing la maabane ne le ka ko sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda. Jaanong a ke ka gompieno jaaka re le mo sedikeng sa Dr. Ruth Gumotsemopata, ke sedika sa bofelo kana jang re lebeletse le gore gone jaanong ke tsaya gore fa ke sa fose e tla be le malatsi a ka nna mane pele ga go ka tshwarwa ditlhatlhobo go kwalwa jaro pampiri ya ntlha.
1: Ke nnete didika go raya gore ne di dira se re se bitsang gore ke build up ka thapelo. So setse ba tshwere dithapelo tse tsotlhe tse mo didikeng. So ka jeko ke province e leng gore e tshwere thapelo ya bofelo re itse gore ka mantaga ka labobedi di-13 ga di sa fose ke labobedi ba tlabe ba simolola. So re tshwara thapelo la bofelo mme ga ke re gore re rapela la bofelo ka gore le ko dikolong thapelo ke sebetsa sa rona se tshwanetseng gore re tshele ka sona letsatsi le letsatsi. So rona fela re ba gatela motlhala gore le ge ba boela morago ko dikolong tsa bona ba seke ba tlogela sebetsa se go tweng ke thapelo ba se dirise letsatsi le letsatsi.
2: Jaanong ke pampiri efeng ya ntlha ya go simololang go ka kwalwa mo sedikeng tota mo porofenseng ya Bokone Bophirima, le gore gongwe ga ke itse gore ke tlabe ke go tsenya kgwele dok mo letsatsing la gompieno fa ke go botsa ka dipalopalo gore ke baithuti ba le bakae ba mo ngwageng ono ba tlileng go ka kwala ba solofetseng jalo fa go ka kwala ditlhatlhobo tsa bone tsa ngwaga tsa bofelo mo ngwageng wa 2026.
1: Kamogelo o bua nnete re na le dipalopalo tse e leng gore ebile ko ngwageng ono dipalo tsa rona di ile go godimo thata go feta dingwaga tse di fetileng ka ntlha gore re bone gore go na le tlhatlhogo ya dipalo-palo mo ngwageng ono ke la ntlha le nna sale ke le teng mo lehapeng mo ke bona re fetile 50,000 mo ngwageng ono re na le 52,200 ya baithuti ba e leng gore ba tlile go kwala ditlhatlhobo tseno ebile go bonagala gore go na le tlhatlhogo e e leng teng ya 3,341 so ka mokgwa o re ka re go a bontsha gore thuto e botlhokwa thata ka gore wa bona gore ha re bua ka di-part-time applications ke ba e leng gore ga ba kwa sekolong full-time go raya gore ke batho ba e leng gore ba kwadisitse le ge ba dira kgotsa ba e leng gore na ba lekile ka ngwaga o fetileng ke bona ba re ba bitsang di-part-time so go a bontsha gore thuto ke yona e leng gore e botlhokwa thata ka gore le batho ba rona ba bontsha gore ba santsane ba na le kgatlhego ya gore ba tsweletse dithuto tsa bona
2: mme jaanong pele ga re ya go khotlisa puisano ya rona Doc mo letsatsing la gompieno ke tle ke botse jalo fa gore jaaka fa re le fa gompieno mo sedikeng sa Dr. Ruth Segomotse Mompati mme jaano molaetsa o lefapha le nang le one go batsadi go baagi ka kakaretso wa thotloetso metlofeng
1: molaetsa wa rona o botlhokwa thata ka gore ga baithuti ba rona ba kwala ditlhatlhobo ba tlhoka lefelo le e leng gore le didimetse ba kgona gore ba ka kgona go bala ntle le gore ba kgoreletsege mo dithutong tsa bona jaanong molaetsa wa rona mo baaging ka kakaretso ke gore re kopa gore a re feng bana ba rona tšhono ya gore ba ithute o fitlhela nako tse dingwe ko malapeng a rona re bulela di-systeme tsa rona re di bulela ko godimo o fitlhela gore re disturba le baagisane kapo nako e nngwe o fitlhela ba bangwe ba ba nang le dikgwebo tsa bojalwa bo di-taverne yalo yalo o fitlhela ba butse bosigo botlhe ba sa ikhutse jaanong re a kopa gore mo bona borakgwebo ba ba yalo gore re kopa gore a re fe baithuti ba rona tšhono gore ba kgone gore ba ithute ba tlo kgona gore ba fitlhelele dipholo tse ko godimo ka gore ga dipholo di tswa re le baagi ba province re tlabe re batla go itse gore bana ba rona ba dirile yang so le rona re na le seabe se se tona sa gore re thuse bana ba rona ka gore re ba fe tšhono ya gore ba ithute ebile molaetsa wa ka wa bofelo le mo batsading ke gore re kopa gore batsadi ba fokotse tiro ya ko lapeng bo dikotlolo bo ntirele tee yalo yalo re kopa gore ba di fokotse fela gore ba fe moithuti tšhono ya gore a kgone gore a buise dibuka tsa gagwe a tlo kgona go falola
2: kwa bokhutlhong Doc ke itse jalo fa gore di-province go ralla Aforika ka bophara di batla go bona jaanong di le mo maemong a ntlha jaanong lefapha le ipetse go maemo a feng mo ngwageng wa 2026
1: nka re fela o itse katlego competition ke e ko godimo thata ga go fitlha ka ko dipholong so re batla gore batsadi ba rona le bana ba rona ba tlhaloganye gore ga re ntse re ba gatelela gore ba ithute re a itse gore di-province tse dingwe le tsona ga ba robala fela le bona ba ikemisetsa ka competition eo so re le bokone bophirima mo ngwageng tse di fetileng target ya rona e ntse le 95% gona yaanong bokone bophirima bo tsere tshwetso ya gore bo tlhatlose target eo gore e nne 97% so yaka e le 97% ra itse gore ha re ka fitlhelela maemo ao a 97% seo se ka re beya mo maemong a ntlha kgotsa a bobedi or a boraro so re shebile ona maemo ao a top 3 re fitlheletse 97% and above yes
2: Dr. Elias Malindi tlhogo ya tota tlhogo ya lefapha mo lephateng la ditlhaeletsano mo lefapheng la thuto le bogele thata raitso ke le bogetse nako ga go le tsene mosetso e re fileng yone ka mosole ka moso
1: ka mosole ka moso ra le bogana
2: mareti ke ka mogore bo etsang ka gone puisano ya rona ka kono mo letsatsing la gompieno me rene re ala phate jalo fa

mo sedikeng sa Dr. Ruth Motsemompati mo Taung mo sekolong sa MMC Bitlwane. Ke sekolo fela se fitlhelang jalo dikilomitara di ka nna tharo go tswa fela ka toropo ya Taung. Me

0: 9.0 megahertz.
1: Metsi ditsela le gelelo leswe ga di a tshwanela go nna mathata a letsatsi le letsatsi. Topo ya gago e tshwanetse go direla. Ke nna Freddy Sonakile, moeteledipele wa province wa DA mo Bokone Bophirima. Tlhopha Democratic Alliance gore re dire gore ditoropo tsa rona di direle botlhe.
2: Molaetsa o sa tswang go phasalatswa fano le dintlha tsotlhe tsa ona ke wa lekoko la sepolotiki le umakilweng, mme o dueletswe ke lekoko ka bolona. Maikutlo le ditshwaelo tse di tlhagelelang foo ga di amane le go emela Aganang FM le badiri botlhe ba yona.
3: Bakeng fela sa metsotso ka nna 23 go katoga ura ya 10:00, mme ke boe gape ke go amogela mo stationeng sa gago sa loago, ke go amogela jalo fa mo Valta FM, ke go amogela Mafisa FM, Mahikeng FM, go akaretsa le Aganang FM. Mme jaanong mo sebakeng seno meketeng fa re tlile go ka tsenang jaanong mo puisanong fa mo sebakeng seno le tlhogo ya lefapha la thuto mo porofenseng ya Bokone Bophirima. Re tlile go buisana jaanong fa le Rre Lengane Bogatsu, ke ene re buisanang jalo fa le ene mo letsatsing la gompieno, jaaka fa ke setse ke go tlhaloseditse gore lefapha la thuto mo porofenseng ya Bokone Bophirima le tshwaretse tirelo maikano le thapelo ya porofense ya barutwana ba mophato wa marematlou mo sekolong sa MM Sebitwane. Mme jaanong Rre Bogatsu, tla ke go amogela tlhe ke go dumedise, o dumedise le moreetsi mo letsatsing la gompieno.
4: Ntate Montsho, ke tseye nako e ke lebogele pele sebaka se le se re fileng le gore tshegetsa re le lefapha la thuto gompieno. Ha re tla go rapelela, ke dumedise bareetsi ba gago ba botlhe ba e leng gore ba re reditse fa gompieno. Re re Modimo a kgotswanne le bone.
3: Amen. Right, Rre Bogatsu, kwa tshimologong fela ke tsaya gore jaaka re le fa mo letsatsing la gompieno go botlhokwa gore re tle re simolole fela ko tshimologong, ka ntlheng ya gore ke dumela gore mo letsatsing la gompieno jaaka fa re le fa ke teng fa re wetsang jaanong tema eno fa e saleng e bolotse ya go ka tsewa jalo fa ga maikano go akaretsa jaanong le tirelo ya thapelo go baithuti ba mophato wa marematlou. Jaanong kwa tshimologong fela gongwe o tle o re shobokanyetse ka boripana gore go tsamaegile jang go tla go fitlheng fa re lebeletse gore mo letsatsing la mabane lefapha le le le ka ko sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda.
4: A ke tseye tšhono e ke e leboge gape ke be ke buise gore re itumeletse thata tshegetso ya bagolo ba rona ga mmogo le di batho ba bantsi ba ba e le gore ba supporta Department of Education, dikereke tsa rona, mekgatlho e farologaneng ya baeteledipele ga mmogo le puso gore re tshegetse, ka gore re itse gore ga re tshegetsa ngwana ke sejo wa tlhakanelwa. Ba rotlhe ra itse gore ngwana ga a godisiwe ke batsadi ba gagwe fela, o godisiwa ke setšhaba. Mme go botlhokwa gore ka nako tse tsotlhe ga re dira dilo tse be re sa di direle le bangwe, re le lefapha la thuto re itse thata fela gore ngwana ke sejo wa tlhakanelwa. Ke ka moo mo nakong e re boneng gore mo ngwageng e re simolotseng ya academic year mo ne re simolola re tlhatlhelela bana ba rona gore re ba baakanyetsa bofelo ba ngwaga gore ba

0: خوره بابا فیکلا ال خوره خبر چاری دیکولو تار نسنتله تامپو مو توای چور بنا با کوالا ابا سیمولا مخانتو تا به ال خوره مودیمو تا با سان له رونا کانا کو چتو تر له بنا پالا چتلا ایچ خوره ha re le montlheng ya gago ga gona sepe se se kare gore le tsang ka jalo re bua ka maikano ao jaanong re batla gore di-center tse tsotlhe tsa rona tsa ditlhatlhobo bana ba re be re itse gore ba nonofile ba tla ya teng ba ya go kwala gore ba kgone go 'ira o gopole gore raetse re dirile sentle mo ngwageng e fetileng ka ditlhatlhobo le ngwagao re rapela mmopi gore re kgone gore ke tla re mo nakong e ntsi ga ntse re ntse re buisana be re buisana ka ditselanang tse re di dirang gore re bone gore ra go tokafatsa yang ditlhatlhobo go feta jaaka ne re di bone mo ngwageng o fetileng.
1: A jaanong fa re gatela pele ka puisano ya rona re tle re lebelele ipaakanyo ka kakaretso gore a jaanong re bogatswa ka tsa tlhogo e ba mo sebetlelong go bolelela baagi ba porofense gore re ipankantse boammaaruri nnete-nnete re ipankantse ebile re ithulagantse ka ntlheng ya gore o setse o buile ka ntlhe wa ya ditlhopho le gore go tla tle go tlodisiwe malatsi a ka nna jalo fa mararo mme re lebeletse gore nako e ya ditlhopho e le e ya baithuti ba kwalang jalo fa ditlhatlhobo tsa bone tsa bofelo jwa ngwaga ke tse di leng bosisi thata mo nageng mme go atle go nne le gore fa go nna le baagi le mekgatlho ya dipolotiki ba ba sa itumeleng go gongwe batle ba tseye jalo tshwetso ya gore go gongwe batle ba tswale dikolo bangwe ba fise dikolo jalo jalo mo temeng e ntseng jaana a lefapha le netegaletsa moreetsi le moagi gore le ithulagantse le ipankantse mme ebile gape go gongwe re tlhaloganye jalo fa gore go atle go nne le baithuti ba batleng e re ka nako e ba kwalang jalo fa ditlhatlhobo ba feleletse jaanong seemo sa bone sa pholo e le se se sa namatseng mme jaanong se feleletse go gongwe se ba kgoreletsa go ka kwala jaanong ditlhatlhobo gore kampo go kwala jalo fa pampiri nngwe e e rileng jaanong mo ditemeng tse dintseng jalo ba bangwe jaaka setse o buile bo di-anxiety jalo jalo go ka rulaganyeditswe batho ba batla batho ba maikutlo jalo jalo
0: morare ke batla gore o tlhaloganye gore go ipakanyetsa ditlhatlhobo go simologa letsatsi la ntlha ga dikolo diolo ne ke le ko kerekeng ka gore ke mosione bantha ba re bona o etse re bogatsi yona o bina kosa mare basimane ba ba tsenang kereke le barutwana ga batle kerekeng sonta go ba isa sekolong seo se bontsha maitlhomo a e leng gore barutabana ba rona ba nang le one so lwena re montsho ga o tsamaya o tle o bone ka seterta ga bana ba le ko sekolong ka sonta ga bana ba le ko sekolong dikolo di tswetswe bana ba le ko sekolong nako nngwe ebile re ba tseile re ba incubateile re ba peile ko dikolong re ba tlhatlhela e be e le maikemisetso a gore ga re ya kwa re itse gore kanana e a baakanyetswe o tshwanetse o jale ga o batla go kotula ke se re se rutang bana ba rona jalo ka nako e rona go ya ka rona re le barutabana re dirile se se tshwanetse re se dira le batsadi re dirile se ne re tshwanetse re se dire di-principal and all stakeholders communities baruti ba rona go rotloetsa bana gore ba direng go mo maruding a bana jaanong gore ba ipontshe gore ba 'ire mme ga re ba latlhe rona re tsamaya le bone go fitlhelela ba ba tsena ko bofelelong ka di-26 ga ba fetsa go kwala examination dikgato tse re di dirileng ande tse re sentse re di kopa ke gore batsadi ba rona tshegetsang bana ba rona ke a itse gore basetsana ga ba rate go tlhatswa dikotlele ke a ba buelela yanong togoelang go tlhatswisa bana dikotlele bomme gore go tlogela ka di-13 banake go tsena ka di-26 ke a le buelela le batsadi gore le kgone go ikhutsa ka gonne bana ga ba buisa le anxiety ya bone o nnela go ba goa o ba diraeng o ba dira gore ba seke ba 'ira le nako e ngwana a reng wa ikhutsa se re se re tloetsang gore bana ba rona ga ba buisa ba seke ba buisa letsatsi lotlhe ba nne le nako e ba ikhutsang ka yone ka jalo mo bosimologong ya ngwaga re na le mokhuduthamagane ra tsa ditshwetso ga mmogo le barutabana le di-manager-a tsa rona gore re beele madiko thoko a e leng gore re tlabe re a bitsa a di-campe so mo di-holiday seng re ntse re tsaya bana ba rona re ba isa di-campe ga re ba isa ba di-campe ngwane le o re o dirisang ke go ba tsaya re ba ba ko sekolong ba sa e ko gae jaanong re na le se sengwe gape se e leng gore re nne di-campe tsa Matšhe tsa June tsa September and gape yanong re tlile go nna le se re se bitsang the last push gore yanong ga o re a kgorometsa go thata re tsaya sengwe le sengwe le nna ke le rebogatso ga ke kgona go tsena mo phaposing ke tla go ruta ke a ruta gore bana ba rona ba kgone go 'ira bana ba rona bo botlhe re montsho re kopa thata le mo batsading ba rona gore ba thuse dikolo tsa bone ka gore dikolo ga di lekane ka nako tlegote ga re rekane re semeno jaanong mathata a re ra fitlheleng gore dikolo tse di kgonang batsadi ba buisana

letsa bo mena ba so pare tsere ka dipelo ba akaletsa o tshele ba rona gabito me disi ope ne ba bona isa ka motsitsi kwa dinotsi ba re kopanetse botle le ba police ka letlho o ka mo gaborotsa re pele ka selilo ke sa le go legela ba lebetse ke tlhokometse ke bo go le bo

0: fela.
1: A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki, fa go le jalo re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078 483 9733 078 483 9733, kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM, mmogo re a tswelela.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM, mmogo re a tswelela. 90.